Yai Gurmali. Ayo aja nganti kentekan ampekan ayo. Sing giyak. Lah ngaten. Oh, hon. Gondrong yo aja nganti kalah sedina.